minim ni awofa mu na no pa na minim ni akoso wa brafo me de du baby na pita eni eshefo no na aposo babo sa so a chebo wodi wonim die ni wonya nsa ye biara ba wona ni pa wo so na ko konya ni Jesus aso chini yeti se wonim ba wo so ni wo so beri me bi wo ho a